0: kube kungama 1-on-1 nje kuphela kodwa kuzobe kuyiservice enamandla ngendlela eyisimangaliso kwanongoma ngomhla ka 4 ozothi usalalela uhlelo lwakho utholisise kahle ke ezwini lomprofethi ukuthi le nkonzo imayelana nani. Siyophinde futhi siyiqhube leyo nkonzo ibe laphaya empangeni ngomhla ka 10 laphaya e-library kukwamasipala emagcina umasipala kodihholo. Sobe sisebenzisa lele lincane i-library lele lingapha nganeno e-library ngomhla ka 10 bese kuthi ke ngomhla ka 31 ikhona futhi enye inkonzo ezoba seThekwini ngomhla ka 31 kuJulayi. Uzothola ke konke sekume ngohlelo la ohlelweni lakho Kingdom Mandate with Mentor Prophet DK Sphere isahlulampisi. Angivele ke ngikene kanjalo ngisale sengikunikeza ke ama data kwezinye izindawo. Sinomhla ka 3 lapho umprophet ezobe eseshowe khona uba lapha yake phambi kwase boxer lo ongase Chester nakanjani ngehora leshumi uyobe khona ngomhla ka 3 umuntu oseshowe. Bese kuthi ke nga umhla ka 4 bese ngishilo ukwanongoma ngomhla ka 6 uSolundi officeini letha ezansi lapha mawuya ngakakepa. Bese kuthi ke ngomhla ka 8 uzobe esophongola Phongola Country Lodge isikhathi u 10 kuzo zonke lezi zindawo engizibalayo. I-visitation yomprofethi isikhathi ubani? U-10. Ama-ofisi wona avulwa ngo-half past 8, amanye avulwa ngo-8. Njengalaphaya emtuba nje bavula u-8, bangeni half past 8, oThekwini half past 8 to half past 4. Ubambe ke inombolo le-ofisi lethu u-079-655-1813. Leyo number ngicela ukuthi ihlale iseduzane. Futhi ngunye ngicela le number ngicela ukuthi uyithathe nje uyinamathisele lapha efrijini lakho ukuze nezingane zakho zazi ukuthi usizakala kuphi wena uma sezixakekile ekhaya izinto zingasahambi kahle. Abantwana bazi ukuthi ubaba uyeke esizakalela noma umama uyeke esizakalela. Inamba nje besobala 079-655-1813. Kungathi abantwana sesibashaya izimo bangazi ukuthi bazophuma babheke ngapha. Yebo, kanti kamprofethi inombolo ngu 082-098-1282. Uphindele 082-098-1282. Leyo iya straight kwisahlulampisi. Ungafona, SMS-a noma ke uthumele iWhatsApp yakho kuleyo nombolo. Singene kuma testimonies isikhathi sethu sisho njalo ngempela ke ulalela uhlelo Kingdom Mandate with Mentor Prophet DK Sphere isahlulampisi. Makuthi ke uyaqala ukuba kanye nathi kulolu hlelo wenze kahle ke ukhethe kahle impela ngoba ukhethe lapho izinto zakho zixazululwa khona lapha embusweni. Kuyabuswa ngempela, kuyabuswa. Sinjiwe yathuthu gesi eya impela ke injalo indaba. Asingene kuma testimonies ethu bakithi. Ubufakazi buyaselapha. Ubufakazi bunikeza ithemba kumuntu olalele osenkingeni oxakekile ongazi ukuthi sithini isixazululo kule nkinga abhekene nayo. So ke ubufakazi buyalekelela lapho ukuthi umuntu azi ukuthi no, nami kanti njengoba ngibhekene nalesi simo nje akuve kuwukuthi sekukuphela kuphela komhlaba, kukhona lapho ngizosizakala khona. Akhumbule futhi ukuthi uNkulunkulu uyamsebenzisa umuntu ukulekelela umuntu ephume ey'nkingeni abhekene nazo. Asibuthathe ke ubufakazi bethu. Testimony time. Amen.
1: Ngokumosha isikhathi singelele kubalaleli kuzo zonke indawo la nalele khona ke bani bani sinithathayo. Okay, ba.
2: Ngiyabonga nami ukuthola ithuba. Ijuzi ke ngangizwa nami eredweni kukhulunywa ngayo ukuthi uyabasiza. Ngiyitshela ukuthi ke ngiyaphila. Ngithebe mase ngisebenzisile. Eyi, umsuzwana nje mhlawumbe kuphela no-5 minutes la ngaphansi wena ngizona ama-10 onyawo mhlawumbe kude lapho enzona kuhlawumbe kude lapho emthanjeni enazona kube buhlungu kuthe kodwa uma kuphela isondwayo kwasekungcono kwabe kuneqhube belilapha sekuphekile la. Ngampela ngampela-ke ngibona ukuthi-ke ijuzi-ke imvezele izinto ebengazazi uyabona le mini lena sokungemisha nje ngalapha enzwanini kuyanakhuzwa kuthi uma ngivuka ekuseni kuba mnyama kwaqala kwaba mnyama la kwaba mnyama la sazi hawu inoyini ndabo kuthi uma ngivuka ekuseni futhi kunedingi lezi sathi ngishayile bakushonile futhi sokuphelile kodwa lokhu kwasala kwaphuma inzipho kwaphuma

0: Kodwa manje lo ngaqala ijusi ngiyeza ukuthi kuyaqaqeka thobe ngithi noma ngihamba ukhalo olude ngibuye ngasakwazi ukwenza lutho. So kodwa uma sengihamba nje nendaweni sengizwa ngathi kuyancengeka luyehla nohlangothi.
1: Amen. Khona umuntu. Yebo ma.
2: Nami ngiyabonga ukuyisebenzisa ijusi. Usuku nje engingayi.
3: Right ke asixolise kuleyo cards nje emfishane yobufakazi bethu sisaqhubeka ke nohlelo sisaqhubeka futhi nokufakazi singene la singene ngalendlela.
1: All right ke ntombi wena ukuba uyithola uyithola utholeni
2: uthola uDecember ngithengele umntana wami osha we stroke
1: right
2: ezana ngelike cry nge

0: abesanya ngenzeka ke mhlolani ngaqhaqeka ngesikhathi ningasayi 5 years ngingalazi ngaliphuzisa nomali lethi ladamba ke lokhuza iBP yakhe kakhulu so la sacela sisiza ke lesesibathathu kade ngangizela umntwana weshawe stroke sesisezakala ekhaya sonke njengoba nje ngibalethile namanje
1: ngoba kumoshe isikhathi singelele kubalaleli ekuzo zonke indawo la nalele khona ke ngempela lolu hlelo ngempela ke sithi nje akube umbuso wodwa uNkulunkulu ngithumela ubanga usize ngithandazele ngikhulumise siprofet ophezu kwempilo yakho. This is Major Prophet DK SB ayisahle lapho esingadlala kuma-1000 esitwane samanje siyofela manje uNkulunkulu ngoba mina ngidlo kwakho udlo wami right ke ngempela sizothi nje kumuntu osilalele size nezinto nje eziwuthu namhlanje impili yasibunyelwa bafowethu selibizile ubufakazi nezabantu bekhuluma besikhulumela ungakhohlwa ke nje namhlanje babeza abantu bakhuluma ngumavuthulula nebhengene nathi ke ngifuna ukukusiza kuyo ke yabona umavuthulula uvuthulula yonke into noma unesichitho noma unezitha noma unezinto ezigqitshwe izitha zakho ekhaya lakho noma yini ebhedayo noma uyahlaselwa ngobuthakathi nangani uyabona umavuthulula u-550 kuphela thola umavuthulula u-550 kuphela uzitholele wona kodwa ke ngiyaye ngithande mina ukuthi insebenzo ngiyenze ngendlela edeep ngiphinde futhi ngikwazi nokuthi umuntu emsize kahle lalelana yenza njenaka kuzothi ngiphethe nje izinto ezingithuku shini kuzothi ngomhla ka 27 kuzobe kumgqibelo kwangomhlaka yes ngisho kahle kwangomhla ka 27 nomgqibelo ngomhla ka 27 nginensebenzo nje nginespecial sensebenzo sitholele umavuthulula uphinde usitholele ibhengele one umavuthulula uvuthulula yonke into ngabe isemzimbeni wakho ngabe isegcekeni ekhaya noma ngabe yinto eyokwenziwa noma ngayiphi indlela noma yithunzi isinyama noma ngabe amabhadi noma uthakathiwe noma yinto kevela ngenxa yesinyama somsamo wakho noma ngezinto noma umavuthulula uvuthulula yonke in especially ke sikamavuthulula enginaso umavuthulula uzobe uhamba nebhengele ngomhla ka-27 kuzobe kuyisabatha kumgqibelo kuyisaturday ispecial sakhona uzoyiphatha i-750 unikeze umavuthulula unikeze ibhengele ibhengele uvike izitha ngoba bakwethu kumele ube protected uyazi ngesikhathi uqala into zakho ikhanya ngesikhathi uqala uba seshashalazini abantu bekubuka abantu bekubona bayaqala ngempela impumelelo idonsa izitha ziyaqala izitha ngempela ziyakuhlasela ziyaqala lena ke akusi uma ukuthi wena umuntu uyabona ngiyibeke kahle le uma kuwukuthi wena umuntu onesimo esingalungile ngomhla ka-27 ungaphathe kabi kusho ukuthi nje bekungeyona into eqondene nawo angithi uyabona uma uthi isimo sakho nje ngomhla ka-27 awunawo 750 ukuthi ungaziphathe kabi bekungaqondene nokuthi kusizakale wena ngomhla ka-27 ngomhla ka-27 ngilungisela insebenzo ngizonitshela abazalwane sizoba nenkonzo enkulu ezoba khona la e-Durban Station eduze kwaSASSA sizonika le nkonzo ibaluleke njengoba ngithi sifanele sithole umavuthulula nebhengele silungisela leyo nkonzo ukuba kuya ngami inkonzo ihambe kahle iy'nsebenzo zonke esezizenzile ihambe kahle kakhulu ukuba kuya ngami bekuyothi kufika isikhathi sale nkonzo ngoba le nkonzo le ngizobe ngenza insebenzo e-serious ngizobe ngizokwenza insebenzo ngiphinde ngidedele ne-product okuthiwa uma-1000 ngizochaza-ke ngayo kuma-1000 isikhathi base si-right but bangangithokozisa ukuthi uma before uthole uma-1000 uthole umavuthulula ukuze ube ready uthole ibhengele uvike izitha ngoba impilo izophakama emva kwama-1000 izitha noma kanjani sizokuthagetha emva kwama-1000 so ya ngomhla ka-27 ngithi-ke noma kanjani ungakhohlwa ke-ofisi lethu likhona la eThekwini e-Sangro House Anton Lembede Street noma-ke ku-Smith Street e-4th floor office number 421 anginikeze-ke inombolo zase-ofisini lami inombolo yase-ofisini lami u-079-6W5-1813 angiphinde 079-6W5-1813

0: kwasebenzeka, kwenzeka into ngakuthanda.
1: Asiyabonga. Wena mama usuke wayithola ijuice asembusweni.
2: Ngafela ngizothenga ijuice, ngayithenga ijuice. Ngafika endlini, ngafika ngabilisa amanzi, ngayifaka ekomishini, ngathatha izivalo zejuice, ngafaka phakathi kulamanzi, ngathatha ispade, ngachatha. Kunento ibila esincane, ibilo kwengathi ku-ice, iqaqambe, yehle la esincane, lokho ngachatha ngejuice. Anginalutho, anginamathambo, ngiyasebenzela nje kahle, anginankinga.
1: Asiyabonga, siyabonga-ke ngemphumulo yejuice esembusweni. Nababa, ukwenzeleni ijuice?
3: Oh, ngayithenga ijuice, ngihlushwa isipho somhluma, esesineminyaka mhlawumbe engaphezulu kweshumi. Ngayiphuza, yase ingikhiphisa ngesisu eyokuqala. Ngathenga esibili, naye futhi angikhiphisa ngesisu. Ngithe ngibona insuba ngiyomhluma elangemuva, abanye bathi amaphansi, kodwa kuhlukene ngoba amaphansi ngayanganawo. Ngawakhipha emananile amaphansi. Umhluma insumpa kuyimanje iyasha insumpa. Ukuyinwaya emzimbeni sekuphelile, angisayinwayo. Ngiyaphila nje ngoba sekuwubaba, sekubiza ngithi ngithole unkosikazi wesibili ngoba sekuphelile ukhathala.
1: Siyabonga.
4: Wena baba? Hayi, mina ijuzi ngafika ngayithenga la ekhaya. Hayi, yafike yangisiza ngoba manje nganginamahlaba engawazi ukuthi aqhamukaphi emzimbeni. Ngize ngiyitshethe mhlawumbe ibhobo. Hayi, kodwa ngokuphuza kwami le juice ngithi impela ngangithenge futhi le nkulu. Hayi, ngayiphuza impela ngithi akuphila ngisho iy'nsuku zibentathu ngezonke amahlaba esephilile emzimbeni. Hayi, ngabona ukuthi hayi cha, le juice yala ekhaya inomehluko. Yingakho nami nanamhlanje ngithe angiphinde ngisondele ngizoyithengenye.
5: Asikusho-ke in-record.
1: Sabonga.
5: Asikusho in-record. Ijuice eyalekhaya yasemzweni ekamprofethi uSibiya. Hayi. Ngiyezi ukuthi kodwa lokhu sikuze ngapho lunje ukuthi kukhona sebeke bafaka imali bathenga ijuice. Emva kwalokho abasanibambi ukuthi noma sekumele badilive ijuice. Ningayithengi ukuthi embusweni.
1: Ningayithengi.
5: Ingenayo lentshembe niyibonayo. Akusiyo.
6: Sengidlini impela imjuzi. Kodwa ngisadleyo ke engisakuphawule kuyona zonke lezi ndawo ebeseyicashile engingasazizwa. Ngiyazizwa. Futhi-ke ngeke ngibike yona lodwa. Lejuzi kumphrofethi. Hhayi, khona sekungenzela inqaba. Ngiyabona lesasiwasho lesatho kuqhele kubomi.
1: Yep.
6: Hayi, hayi, hayi, hayi, hayi. Shakwane. Shakwa
1: sakhulu.
6: Hayi, hayi, hayi.
1: Hayibo.
6: Ngakhuluma wangihlolela umphrofethi wakhe wathi idalwa zamzamekiswa. Lesidaba sangaphandle kwaseke manje sesixovele. Ngafike ngachela, ngithe ma ngichela ngayizwa ingane ethi lapho obekulele khona ingane yayo iphuphe sekuzinodolo oswelele ingasabonakali ukuthi iphi. Yathi ithe ma iphuma nonina bayambhece ngale ngane kwakhona ingane elandelayo ehambe ithi nithi asihlaleki njengoba nesixosha.

0: Ijusinsizitheni kade uthi angiphalaze uthi angibuyise kwaphela ukubuyisa kwakhona into esesiswini ebekadini nepain nje ebila iphelile leyo pain bengiya six times etoilet kodwa ndisasebenzisa ijusi yesibili kodwa manje sekwehlule lokho ney'nhlungu zehlile yaphela naleyo pain ngoba njalo nje bekukho into ephephezela la evele ithi phephephe kube ngathi ngisiwa amarezi.
1: Amen. Unkulunkulu wami hlobo. Nomo lwethu.
2: Okay, ikomuni bani?
1: Yebo baba.
3: Hayi, ijusi kumele ngisizile kakhulu. Ijusi benginento ekhuphuka la ngicinane ngingakwazi ukulala ngesayidi, ngingakwazi ukulala ngesayidi. Ngize kube sengihlale ngilala ngibheke phezulu. Bengalala ngibheke phezulu, bengikhweshe mhlawumbe kabili noma ngikathathu. Kodwa ngincede ngaphuza ijusi, ngayiphuza kuthe kwe-6. Ngakwazi ukuthi mangitsheni nala kodwa ngikhwehlele ngizwa ukuthi kunento eveliswa athi iyakhuphuka iza liyikhwehlele liyiphuma mangiphuzayo liyiphuma mangiphuzayo kuthe nje sisuke le-6-7 abanye wangento ekhuphuka ngathi isigaqa nje la angafuni ukuphuma kathi abambeke kwangathi yeshe le nto lengiyikhipha nje aliyikhwehlele kuthe kusuka lapho ngamile nge-12 kuthe ngakusasa ngaqala manje ngakwazi ukulala kanje, ngakwazi ukulala kanje, ngabona sengi-right manje noma ngakaphili kahleshe ngisaphuze ngayo kodwa nje angisiva kakhulu ney'nyawo sengizizwa nje ngilula.
1: Inomono wenu
2: ubanomuzi
1: akusona isikwashi lese
0: ijusi ngisizile bengiphathwa zinyawo kungavumi ngihambe. Kodwa njengamanje sengiyakwazi ukuhamba nje indawo eyibanga ngihamba ngenyawo ngagibelile noma ngiya noma ngibuya ngingabi nankinga futhi nokusebenza nje ukwazi ukuthi ubuye usebenze nasekhaya noma kade uhambile.
1: Yebo.
2: Okay. Uthatha la e-ofisini laseThekwini, uthatha e-Sango House.
0: Ijusi ingisizile kakhulu. Bengiphathwa ama-alsa, ngiphathwa izinso, ngilunywa nje, ngivalelwa imilenze, ngiphathwa isiyezi, ngigoqongana imisipha, ifinyelana imisipha ngamajaqaba engibamba, kungavumi nje uma ngikuze ngingayi nasethoyilethi. Ngafika ngazothenga ijusi la. Ngihamba ngayisebenzisa wathi umama angiyiphuze kathathu ngiyokuqala ngoba ngisenza imali kakhulu ngayiphuza ngathi kubhedlela lokuqala ngase ngiwuza umehluko ngaphinda ngaqalela esibili ngawuza umehluko hhayi manje sengi-right ngiyaya kahle ngaphandle ilanga eceleni kwakhona khona into eyidwala lana engayazi ukuthi yini ibuhlungu uma ngabe mhlawumbe ngiphuza into ekhiphayo izokhala kuzoduma la kodwa manje akusekho sekuphelile ijusi nje ingisize kakhulu kakhulu kakhulu. So nabanye abebengibona ngigula ngingakwazi ukuhamba kahle bangibuze ngibatshele bayangiphathisa mangizalana bathengele nabanye basho bathi abasiza bangiphuthisa abanye beza bazoyithengela basho ukuthi abasiza ingisize kakhulu nje nesisu ukuthi bese sivukala nesisu kodwa sesehlile manje asisekho ngoba singasekho nje ngiyabona
1: ya shayela lunkulu
2: yabona. Alright, sesiphethile ngithi

sacwisa la yabona kule nkonzo nakula ma service akhona umuntu awenzayo njoba ngithi abantu abathole umavuthulula nebengelo wonke umuntu ngithe ngizokwenza ispecial lekuloku ngoba ngithe umuntu akaphathe 750 kulabo ngabela abakhethekile ngengisho njalo abakhona emandleni bokwenza lokho abakwenze uma wena ungenawo amandla ungaphathe kabi kusuthi ungabalwanga namhlanje ekusizakaleni kwakho nasekukhululweni kwakho isikhathi sakho asaziyeza mhlawumbe kuyobe kunini kodwa lokhu ngizokwenza kanye angazi ngiyophinde ngikwenze nini ngizobe ngikhipha umavuthululo ongavimbeki right yini na umavuthululo ongavimbeki ibhengela ngizobe liyibhonasi wena uphathe u-R750 uthole umavuthululo ongavimbeki akusiwo nje umavuthululo umavuthululo la ekhaya khona umavuthululo number 1 ngamavuthulula bese kuba khona umavuthululo ojwayelekile kodwa ke kulokhu especially ngizobe ngikhipha umavuthululo ongavimbeki umavuthulula uyangizwa ukuthi ngithi mina umavuthululo ongavimbeki le nto oyifunayo uzoyithola le nto okhala ngayo izokwenzeka kesi sinyama othi sihleli kuwe iminyaka ngeminyaka akavimbeki lwemavuthulo sizosuka isipoko esibuye sizohamba le nto esikhathaze iminyaka ngeminyaka lalela lo mavuthulo lawuvimbeki awuvinjwa isipokwe awuvinjwa lutho uzokwenza le nto okufanele ukuthi uyenze wena uzoya phambili impilo yakho izophumelela ngiphethe umavuthulo longavimbeki lalela ngithi mina ngizobe ngiphethe umavuthulo longavimbeki esiqiniseko sokuthi wena uyawuthola umavuthulo longavimbeki uhamba nebhengela ngo-750 kuphela ngokomthetho umavuthulo longavimbeki wona qobo lwawo funa ngabe wena uphethe 1350 ngoba umavuthulo ongavimbeki u-R1050 kanti futhi angiwukhiphi njalo ukhipha ngalezo sikhathi ngeba this time around ngoba ngifuna ukuthi ubone bayazi kabantu bawuzwa u-1 ngamavuthulula ngesikhathi ngikhipha umavuthulula number 1 abanye balokhu bekubuza ukuthi umprofeti awusawukhiphi ngani u-number 1 ngamavuthulula manje cha ngangiwukhipha ngaleso sikhathi ngiyophinde ngiwukhiphe futhi ngezinye isikhathi kulokhu ngiphethe umavuthulula ongavimbeki ongavimbeki umavuthulula ngebhengela ngikhona u-R750 kuphela nakulezi nkonzo ekhona akulama services akhona ngizobe ngiphethe umavuthulo ongavimbeki lela la kulo mavuthulo ongavimbeki akudiphozithwa akukhalwa akudabukwa ngoba uvele kuyispecial two uvele uzolalela uzokwenza le nto oyifunayo ngoba ungavimbeki awuvimbeki uyazi ukuthi wehliswe ale ndlela kusitibhengela ngapela yona uyithola mahala bangithi ngiyabheka ngoba funa be wena umavuthulula ungavimbeki ukuthola ngu-R1050 kodwa-ke uzakuthola R750 uhamba nebhengela ya right ngithi-ke woke umuntu-ke ngampela okhona emandleni ngoba lena ngifuna ukuyisho okhona emandleni uzokwazi ukuthi awuthole nomavuthulula khona-ke ngampela iy'nsebenzo ey'khona ngenasho ngathi-ke iy'nsebenzo enkulu-ke le ekade ngikhuluma ngayo la khona ngithi mina wena la manzi akumele uze nawo kumele alale endlini alale uvuke nawo ngakusasa wathathe ungakhohlwa ukuthi ngithe uthole iqabunga noma ngabe leli qabunga ngifuna lisegcekeni noma ngabe sihlahla esinjani kodwa kungabi isihlahla esinameva yathola ungathathi isihlahla esinameva silunge kuphela esinameva uma sinekho ngaphakathi so singaphandle yayizo ma usithatha ngaphakathi singabi nameva noma ngabe nje

noma ngento ewukhiye kuzo zonke izinto. Ungaba nemali igcwale ibhenke kodwa umunge nakho uphile egazini lakho. Okuyijabulela lo mali mancane amathemba namathuba okuthi uyijabulele. Ungaba nemizi kodwa umunge nakho uphila. Mancane amathuba okujabulela lo mizi ngoba uzohlezulela ewodini, uzohlezulela esibhedlela. Ngoba ukuphila wena njani awunakho. Ungaba nosofa abahle kodwa uma ukuphila egazini lakho kungekho ngeke kubajabulele labo sofa. Ngamemagama ngifuna ukuthi kubantu bakithi ababona izinto engathi ayeka kahlangani, as long as kukhona ukuphila kusho ukuthi kusasa sesengavuka sixoxa olunye udaba. Angiphinde mlaleli wami, as long as uJehova esasigrante impilo kusho ukuthi kusasa sisengavuka sihuba ihubo elisha, ihubo lenjabulo, ngoba uJehova uyena ophaka impumelelo ayiphakela umuntu nomuntu. Usuku nosuku kukhona ojabulayo, kukhona ohlekayo, kukhona osurprisekayo usuku nosuku. Njengoba mlaleli usakhala, njengoba sikhuluma, ngifuna ukukutshela ukuthi lo ohlekayo namhlanje kade khala na izolo. Ngeke uzokhale forever, kodwa lukhona usuku ozojabula ngalo. Kunomlaleli njengamanje othi, mprofethi ngidlelwe umuzi. Ngifuna ukusho mina mlaleli wami ukuthi lo muzi odlelwe wona uyakhala namhlanje kodwa kusasa uJehova uzokuhlekisa. Ngoba uma kukhona okulahlekayo iqiniso lithi kusuke kukhona okulungiswayo. Kwesikhathi kuke kufika inkomo ekhaya akhale umnikazi wayo bese bethi abathile, hayi kusho ukuthi bekuphuma isifo, kukhona obekade ezohlatshwa ugula phakathi kwaleli ekhaya. Kuyenzeka umuntu ashayise ngemoto bethi abantu abathile, sibonga umphefumulo, izokhandeka mtakama, izokhandeka mzala, izokhandeka baba imoto, kodwa umphefumulo ukube iwone siwuluzile ubungeke usabuya, ubungeke usahlehla ungayona inqama. Ngifuna ukuthini namhlanje? Ngifuna ukuthi uJehova uyalideka itafula ebusweni bakho nasebukhoneni bezitha zakho. Ngicela umnikeze uJehova ithuba alendlale leli tafula. Kwesinye isikhathi ubona ngathi kuyadileya, ubona ngathi wena kuthatha kancane okwakho. Awalingani amatafula. Sike sayihamba imicimbi, kukhona imicimbi eyenziwa kwitende leli elifaka ihlalo ezo-50 kuya kwezo-70. Lelo tafula lelo lincane kakhulu. Bese bakhona imicimbi eyenzelwa etendeni elifaka ihlalo ezo-500. My babo lanyuka khe usanyuka usize wetafula. Bese siya kwimicimbi yo-government.

itende leli elimabelebele elide elizingumanxa elimiswe ngamapholi ngapha nangapha lapho kufakwe itafula abhangqwe asuke ngapha azayashaya ngale nedekho yakhona idinga insuku zibe mbili ngoba kusuke kuzodekwa itafula eli serious ngifuna ukuthi kungenzeka ubone ngathi uJehova umthandazo wakho akawuphenduli ngithi mina idekho ezofakwa kuleli tafula lakho idinga isnack nesikhathi idinga insuku ngifuna ukuthi kuwe umlaleli wami angazi uphoxwe yini angazi ushawe yini empilweni kodwa ngifuna ukuthi mina ungadinwa uze uflathele umuntu olungisa itafula lakho Jehova yalungisa itafula lakho ngiyazi ukuthi uyabalisa kodwa isimo sakho singcono kunayizolo khona okushintshile esimeni sakho uthi omunye umprofeti mina bekade singcono ke esami isimo besingcono kodwa ubunabantu abawrong eduze kwakho angithi khona omunye oke athi bese sengihlale for 5 years for 10 years omunye athi for 18 years ngihlala nomuntu othile ebengithi usofa silahlane wami kanti umuntu ungiplanela amanqina enyathi sahlukana ngalahlekelwa yikho konke sengiqala phansi kusho ukuthini ke kusho ukuthi bekungcono empilweni yakho kodwa inkinga ubuhleli nomuntu orong umuntu orong uyazenza izinto zakho oyibona ngathi zingcono namhlanje ngo one day uyiluze zonke kuyenzeka kube isikhathi esirong wena ube nabantu abaright ayimlalela nganomunye uyangizwa yini kuyenzeka wena ube right nabantu abaseduze kwakho babe right kube isikhathi esiba wrong ngama magama ngizama ukuthini kuwena ngizama ukuthi wena olokhu balisa uthi lokungazalwa ngiyahlupheka angaze ngijabule ngizothi mina kuwe isikhathi esi wrong wena uright ngama magama mangikhuluma ngesikhathi ngifuna ukukhuluma ngalento ke engifuna ukuyilungisa ke empilweni yakho ngomgqibelo nangesonto leli lakusasa uJehova ukhulumile kimina ukuthi angenzela abantu ibhavu lokususa amathunzi kunethunzi lasekhaya kobaba kunethunzi lasekhaya komama mangikhuluma ngala ngalezi yibongo mangikhuluma ngalezi indawo ekhaya kini ikhaya komama ikhuluma ngama yamagama ngikhuluma ngeindawo determine impumelelo yomuntu nomuntu imuntu uphumelele umuntu nomuntu ayidetermine isikole nevarsity afunde kuyona impumelelo yomuntu ayidetermine unkosikazi noma intombi noma umyeni noma isoka litholile impumelelo yomuntu ayidetermine umsebenzi awusebenzayo impumelelo yomuntu idetermine isibongo sala azalwa khona nesibongo sasekhaya kunina lezi ndawo zoyithu ungayideleli ungayithathi kancane ziyayenza impilo yomuntu igijime kakhulu futhi ziyayenza impilo yomuntu ihambe kancane ake silungiseke namhlanje uma uJesu ezalwa uzalwa intombi uMaria ingelosi ikhipha umyalelo ithi weMaria wena uzokhulelwa kuzale umntwana lo mntwana uzoqanjwa igama kuzothiwa uJesu usethi kuMaria kuzokwenzeka kanjani lokho ngingayazi indoda ngama magama uthi izokwenzeka kanjani lento singekho isibongo esizongikhulelisa ngama magama njengamanje uMaria

wenzani uzama ukucheka ukuthi ukuze ngimcheke lo mntwana ibanga azolihamba lempilo faneke ngibone isibongo esizongikhulelisa ukuthi sisibongo esikanjani ngoba lesi owayesamisele ukushada kuso ubengakavunyelwa ukuthi usengacambalala kuso kanti ngelosi imeseji yayo iyaphuthuma ithi uzokhulelwa hayi ukuthi ithi kufanele ukhulelwe ithi uzokhulelwa yabo uzokhulelwa wena njoba ifika kuyena ebusuku iyamtshentsha uzokhulelwa ngicabanga ukuthi mlaleli wami njoba ulapho uhleli nalo ohleli naye uma engasathi kuwena akubize ngegama lakho bese ethi uzokhulelwa wena usungacheck ukuthi njoba ethi ngizokhulelwa khona athi sikwenza noma khona sisazokwenza kusho ukuthi njoba ethi ngizokhulelwa ngoba kuyilasi sisazokwenza kusho ukuthi kukhona yini into agabe ngayo namhlanje noma ikhona yini into emnikeza leli gunya noma emqinisekisayo ukuthi uzongikhulelisa nengelo sikho isho kanjalo usethi ke uMary ngoba uzama ukucheck usethi ngizokhulelwa kanjani ngingayazi indoda isithi ngelosi ngifuna ukubona talent iyaphuthuma isithi ngelosi umoya kaJehova ngithi uzokusibekela uyabo akasho ukuthi ngithi uJosepha uzokuginqa embhedeni uthi umoya kaJehova uzokusibekela usethi kuMaria hayi ngoba sengiyade yabonake sengivele ngadethi mayinake yabonake uma isisho kanjena inkulumo sengilibonile ikusasa lalomntwana ukuthi lizoba ikusasa elizoba linjani usethi makube kimi njengokusho kwakho ngama emagama uthi I receive ngiyemukela ngoba sengilibonile ikusasa ngenxa yesibongo lomntwana azokwethiwa ngaso sengilibonile ikusasa ngama emagama ngizothi namhlanje yabona lo mqasho ohlele kuwo noma ngabe kuthiwa wafunda waqeda ubuyo bawuthisha kodwa orentayo ubuyo bayilinesi kodwa lirentayo ubuyo bayiphoyisa kodwa lirentayo ngoba wena ngiyakubona ukuthi ucabanga ukuthi kube wafunda ngabe uhlala kwisithabathaba somuzi kunomuntu ofundile kunothisha njengoba ngikhuluma nje ungilalele uyarenta urenta indlu ka 500 urenta indlu ka 600 uyabona uma shonisa lo mhambayo oshiya ikhadi lakho kuyena kunephoyisa nalelishiya ikhadi kulo wababa uyasebenza kodwa imali imphoqile ukuthi akayi kumashonisa usuyabona yini ukuthi impilo ayidetermine ukuthi umuntu ufundile noma umuntu uyasebenza impilo idetermine uhlobo lwesibongo esikuproducile okay mprofeti kanjani ngicacisele mprofeti ngifuna ukusizakala alright izibongo esizalwa kuzona zinamacala ezingabakhokhanga yabonje ubaba wakho ukuthi akakuhlawulanga kunenkinga ehamba zikuvelela ukuthi ubaba wakho akamshadanga umama wakho kunenkinga ehamba ibonakala yabo ngizothi namhlanje wonke umuntu odonsa kanzima wonke umuntu obona into zakhe ihamba kancane wonke umuntu osabamba imali iyaphunyuka wonke umuntu osangena ebudlelwaneni buyabhidlika wonke umuntu oqutshukelwa izitha ziqubuka la ohlala khona ziqubuka emsebenzini uzuqutshukelwa isitha ngisho etekisini kune tekisi ongasayigibeli nje ngoba waxabana nomuntu wayo nalo wa

0: egama lika Jesu. Mlaleli wami, Jehova makakubusise, uJehova akwenzele okuhle. Umthandazi ngekuona ukuthi ngomgqibelo soza kimi isuse lento evala into zakho. Ivalwe into zakho zivalwe into encane ukuthi umungakaze ufike kulomkhosi. Kodwa ngoba uzofika kuzoba kuhle kakhulu. Amen.
1: Ngiyayithenga into engiyithengayo kodwa sikhona engizoyilahla, ngizoshiya nje etaxini bengiyiqoqile ngayibeka la. Okuningi nje kufuneka ingane sami sibe khona singilekelele. Okukhulu kunakho konke benginento ibila esiswini, mangithi ngithi sesiswini bengathi la esinyeni, mangithi sesinyeni bengathi la entsweni. Ubaba ungikhulekele wayibona lonto ukuthi lidliso. Ngiphalazile ngelinye ilanga la ubaba engikhulekela laphumelo dliso. Okwesibili endlini la ngihlala khona, endlini yami la ngihlala khona, ingane zami bezivuswa zintuthwane bezivele ziqhumuka ebusuku bangazazi ukuthi iqhamuka kini. Ngisebenzela iintsebenzelo zala ekhaya ke bazalwana, nginenozimanga, nginomashanyela. Zakubiza ingane intuthwane zavele zavuka emini, sengisuka ukuhamba la ekhaya zavuka emini, zafika emini. Ingane ziyakubiza ukuthi mawo zizobona nazile intuthwane. Intuthwane wangathi kade zikhona la, zinamaqanda. Mase ngifika nazi ingane zami ezinye ngihamba nazo la. Ma ngifika ngeza nomashanyela. Afika ngakhuluma ngathi ngilosi kamavula kuvaliwe. Mayihambe, mayihambe. Sanyamalala semthani ngathi akaze sibe khona. Sijwayele ukufika ebusuku, sibesivusa ingane ebusuku zingitshene zithi mama silalanga zintuthwane. Intombazane yamenye engihamba nayo la ekhaya, ubaba uyikhulekele. Ngezwa mase bengixoxela abanye ngoba nami ubaba wayengibambile nami ngangezwa lutho. Sithi uthi ubaba ingane yami bayifake inyoka, intombazane yami esinayo ngolwesihlanu, sihamba nayo la ekhaya izanga namhlanje. Wathi ubaba lengane lenyoka mayiphuma lengane izokhonkotha ngathi inja. Kwenzeke njalo ngempela, umamade bangixoxela mina uthi umamade benawo phela uzwanga ma. Mase ngibuza ingane uzwile wena, uthi mama ngikhokothile ngempela ngizwile. Sengibonile mina ngihamba la ekhaya, sengibonile ngihamba la ekhaya. Omunye futhi intombazana yami, intombazana yami esekhaya esebenzayo yophukile, yavele yophuka nje egcekeni. Uphethe amakhansela. Usenensuku bekade off. Kwathi ngelanga fanga ngabe uzovuka amphatha amathansela, wathi mama ngiphethwe likhanda, ngiphethwe amadlebe, akuvuma khulume. Ngathi ke mina kangikufaka amafutha, amafutha kamafula kuvaliwe emadlebeni. Wathi cha mama khona engisanda ukukufaka lana, uzongifaka usisi wami lesiyama naye le ekhaya. Uzongifaka mase ngilala, wamfaka ngempela. Ngithe sengisendlini yami nami sengilele. Lathi sibokuthenga kodwa ngingamfaki, ngingamkhamisi, ngimfake lamafutha. Lathi uza hayi lamafutha nje ngiwafaka endlebeni azofika la emqaleni. Ngafika ekuseni, ngivuka ekuseni ngabafo ngayombheka. Ngathi khamisi, ngamfaka amafutha. Ngathi ngizodlule ekhemesi ngithenge okunye kwamathansel. Kwangavumi noba ithini ingane, ishitshile ngizwa ukuthi ishitshile bikade kusele one day ukuthi ihambe iye emsebenzini, ngabe ukuthi ayizuyale ingane. Mase ngibuya, ngibuya nalowo muthi engiwuthengile, cabanga nginamali ngiwuthengile kodwa ngoba ngiyibonile ingane yafa. Ma ngibuya ngifika umuntu usekhishini uyapheka, unengane uthi mama ngiwashile. Ngithi kwenzakaleni? Uthi mama kunento nje phela yayibiseduze. Ngathi ma ngithi kwavela kwakhaxa udothi onegasi. Untombazana lona engihamba naye la ekhaya kule night prayer edlule, ngathi lo besingayo manje leya edlule, baba futhi uphinde wamkhulekela abona idliso nakuyena. Uthe yaphevuka khona sesihamba seyivala inkonzo, wathi ma kunento edlange sisaba ukudla mina. Ngathi ungadli, uzofika uphalaze ekhaya. Mase sifika ekhaya uthi mama ngesaba ngiphuza amanzi ngoba ngivele ngithini, hayi ngathi phuza amanzi. Yikiki le nto eyiyelwe engayazi akayikhipha lapho. Ngiyibonile imisebenzi kamavula kubaliwe. Kathe baba ngilifuna leli thuba, ngiyabonga. Ngiyabonga, ngiyabonga, ngiyabonga, ngiyabonga.
2: Ngiyambingelela bazame egameni leNkosi uJesu Kristu.
3: Amen.
2: Ngiyalibonga leli thuba onilitholile namhlanje. Ngafika la ekhaya ngingazi nokuthi ingqondo yami iyasebenza noma ayisebenzi. Benginenkinga bazalwane, ubuso bami bebuhlezi bunenkinga, bengishawa kakhulu ngesichitho. Bengivale kamehlo ngakwazi ukubona. Ngalalela ubaba eredweni, angizwanga ngomuntu, ngamuzwa eredweni nje kule ndokuzana ayikhuluma ekuseni. Wayethi khona ngaqale ngizwa abantu befakaza bekhuluma besho ukuthi basizakale kuphi nakuphi.
3: wase ethu baba ucela ukuthi abantu

0: umuntu onenkinga akabambela esukeza kubhlungu khona bekunenkinga nase sibelethweni sami khona into ehambayo eyinyoka ngabamba ilogabeka isandla ngesikhathi umprofethi ekhuluma ngasibeka isandla ngezwa lento ngathi iyasuka iza ngasenyaweni ey ngezwa inhliziyo yami ngathi iyakhululeka amehlo ami engakwazi ukubona wathi ubaba asiphinde futhi ngakusasa umuntu ozwa la kubhlungu khona akabambe la kubhlungu khona ngawabamba amehlo yami ngasikhathi ngawabamba amehlo yami ngezwa kuphuma iy'ngendeze emehlweni amehlo angathi ayaboshwa uma ngiyibuke esibukweni ngayibona ukuthi hhayi ngathi sengiyingcono kodwa manje lo buso bami still kusenenkinga ukuthi usahorozela hhayi ngathi ngeke ngizoyinika ithuba lokuthi ngize enkonzweni ngafika enkonzweni okokuqala ngafika ngathola usisi la ngathenga unozimanga ngathenga ichibi ngase ngithenga umashanela ngoba bengakutholi ukulala kulela khaya lami bengithi uma ngilala njalo ebusuku kube nento engibizayo kube nento nje engishayisa ngovalo kube nento uma ngabe ngifika mhlawumbe ngibe emsebenzini kube khona into engathi izongamukela egcekeni lami ngathatha ngafike ngagquma ngonomazimanga kwangathi kuyehla-ke lento yade ingihluphe emzimbeni ngathatha umashanela ngazama ukuchela mnake ngibengivele nkorobhe ngawo ngiqale nkorobhe ngawo-ke kindlu yonke bese ngiyawuchela bese ngiyaphuma ngichele ngaphandle lokhu kade kwenzeka egcekeni akusenzeki nalento kade ingibiza ebusuku ayisenzeki kwathi uma ngabe ngifika futhi ngesonto lesibili ubaba bezele nkonzo yey'bopho yokuqaqa iy'bopho ubaba ufike wangibeka isandla kwaze kwaba kabili wasenginikeza le nsebenzo yokuqaqa iy'bopho ngithe uma ngabe ngifika ubaba engidlela esho ngayo ukuthi asifike sisebenzise ngayo ngenze ngayo kuthe ngo-2 days ngaboniswa ngathi ngimuntu ohlezi awasha iy'mpahla ey'clean kodwa ngangana-ka ngathi ubaba kodwa ushilo wathi kukhona izinto esizoyibona kuthe ngolwesihlanu ngisemsebenzini kwavele ngathi uma ngibheka ifoni ngathole imeseji imeseji engitshela ukuthi kufanele ngizoqala emsebenzini ngolwesibili ngizoqala nje la edurban not ered hill ngithole umsebenzi omusha okwesibili ngibonge kakhulu ngifike ngathenga nomkhucululi ngawuphuza kade kunento nje kade ngisho ukuthi bekunento kade ilokhu ihamba ngathi inyoka besiyadikiza ngathi ingane ngithe uma ngiwuphuza lo mkhucululi le nto ngayizwa sihamba ngathi iyehla kwangathi ngilokungathi ngalokhu ngichama emva kwalokho ngizwe lento sithi singathi iyehla ngoba besisumo singathi ngesiqala ngathi siyakhukhumala ngithe uma ngithi ngiyayibuka ngabona isibeletho sami ngathi sesibuyele esimeni ngiyabonga kakhulu amandla kamavulavaliwe ngibonga kakhulu noma wami ekhaya ukade eshawe istroke ngafike ngathenga itshe lensebenzo uma ngithenge itshe lensebenzo umama bekufanele ukuthi ahambise ayo abhukhele engwelezane kwathi ngesikhathi ezobhukhela engwelezane ngavuka ekuseni ngalikhulumisa leli tshe ngesikhathi ngilikhulumisa ngezwa emini sebengitshela ukuthi uma sebemfake esithobeni seyaphindela ekhaya kasaye engwelezane ngibonga kakhulu engilozini kamavula avaliwe ngicela ukuthi nabanye bangapheli amandla bagijime le ndlela ngoba inokukhanya inokuphila
1: Amen. Ngicela ukubingelela amayilazi ngokukhethekile ngibingelela ubaba wethu nomama wethu mayilazi mina ngiza nofakazi kwakuthi ngesikhathi ngilalela ubaba yashumayela eredweni eveza indaba yokuthi kunabantu sekuyisikhathi sabo sokulahlekelwa imisebenzi abasondele bazothola insebenzo la ekhaya kangena ngeza nami ngazithathola ngenzisithola ngazisebenzisa ngalesi sikhathi mina ngumuntu osuke sengihlalele ekhaya ngoba umsebenzi ngisuke ngenawo kodwa enkampanini besebenza abantu mina ukuthi hayi ngizofonelwa ngibona ukuthi kuphela inyanga ngabe ngiyohlala ekhaya kodwa ngathi kuleya sebenza nganizele kuyona awulo nyaka nje ngaqale ngalo nyaka akaze ngibe nalo usuke ngasebenzi ngalo isombo loko kuyoba mhlabela lisemsebenzini ngesonto-ke ngibe la ekhaya ngibonga ngensebenzo-ke zala ekhaya nendlela esezingishintshe ngayo nasemsebenzini ekho mnandi besekucabanga nokuwushini kodwa umuntu ebengiphethe kabe ngihlukumeza emsebenzini kule nkonzo lisonto elidlule ebengikuyona ngithe ngibuyela emsebenzini ngaphe kutsho oxoshiwe neemoto zakhe ngoba bengafuni lezi thina esebenza ngazo ngiyabonga amandla nogconi abangumla ukubalela
2: amen mahelini kuthi amahle ngicela ukubingelela umama wethu nobaba wethu ngizocela ukubonga njengangilapho

ngizobonga amandla omprofesi ngokwenkonzo ekade sinawe la ekhaya kodwa kakhulu ngibonga ukuthi umthandazo wakhe kwangomesithathu esithulalele iredweni ngangikade ngiphethwe umkhuhlane ngigula kuphinde futhi emva kwalokho ngiphethwe nayidolo wabesethi okugulayo akabambe lapho ubuhlungu khona ngase ngiyabamba zombili-ke lezi ndawo ngesikhathi ekhuleka wakhuleka uthe la iqeda khona ethi amen ngezwa nje umkhuhlane lodwa ngiphethe sowuphele nya lapho lalibuhlungu ngangiyikhala ngakathi kwangase liyavuza ikhala ngendlela ekangikade ngiphele ngomkhuhlane emandlebeni usathi khona iyihlonono nje nokuduma iyinsimbi manje ngiyazibheka nje ayibo nasedolweni kwavele kwaphela nya lobo ubuhlungu obusedolweni ongathi mhlawumbe ingathi idole seligudlukile endaweni yalo ngibonga kakhulu amandla kwamprofethi ngoba amavula kuvaliwe amen. Ngibonga ngibingelela isihlalo esikababa wethu enkosini kuyinomama wethu ngekho phakathi kwethu. Mina ngugogo Sophie wakaZulu eChesterfield. Kakhulukazi ngingabi nayo kahlehle ngesinye isikhathi imali yokuthenga iy'nsebenzo. Kodwa ey'nsebenzelweni ezenzakalayo la ekhaya ngengibona uJehova engibusisa. Ngoba ngesinye isikhathi ngingasukumi. Kuthe nje ngonyaka ophelile ngabiza umuntu kusho lo muntu ngoba bengihambe ngidayisa ngasephavaliyoni ema-ofisini angibize lo mama athi kade ngangikudinga ngikufuna ngingakuthuthi hhayi besethi-ke ngifuna ukuthi ngikubone ngelinye ilanga sime la ngasendaweni yasekasason ngasephavaliyoni hhayi nangempela kwenzeke-ke lokho-ke sibonane-ke naye ngimeke athi ngikuthathele oplastiki abawu-5 bey'ngubo abagcwele engizokunika bona phinde nomunye futhi athi khona ingubo engikubekele zona inqwaba mina ngesikhathi esiningi nje ngibe nezinto engiyitholayo ey'nsebenzelweni ezenzwa wonke umuntu angiklamuklami kakhulu kulezi y'nsebenzo ke kwenzeke ngiyithenge nje ngesinye isikhathi mhlawumbe ngesinye isikhathi ngibe nayo imali mhlawumbe ngingabi nayo iy'nsebenzo kababa ziyasebenza kakhulu ngize ngigqugquzele.

0: ngiyeka izinto zami icace manje. Ngayazi engenzayo. Ukuhlala kwami la ekhaya uNkulunkulu uyangibusisa. Ubaba uyasendlela izinto. Wena uzosuka uba yivila. Longazenzi. Ngicela uNkulunkulu asigcine.
1: Ntokozo ngacele. Ngicongiphe umsebenzi. Engisasebenza inyanga yodwa. Ngathola umsebenzi ngafonelwa kwathiwa angifike ngizolanda inform la engi-apply khona. Bathi angifike ngizolanda inform ngizoqala ukusebenza.

0: kuthiwa angifike ngizolanda iinformu la ngaplayele ngangaplaye khona bathi angifike ngizolanda iinformu ngizoqala ukusebenza kokulwesithathu ngahamba ngawulanda iinformu sengiyaqala ngiyasebenza khona ngibonga kakhulu kubaba ngethu bangiphalona ekhaya
1: uthi wawusuna 3 years uthi umsebenzi ka 3 years ubu-applyele usutholile
0: yebo
1: shani zakhe

0: ngoba aka na umoya like azini uyobe ngeyona ushembe uyobe umhlubuki ngizoyifunda lento mesitolisikhathi la ikhuluma khona yizani namhlanje na nalilanga selishona eza wonke amasamaria
1: njengoawuyiqedanga
0: ngiqedanga leyo loo mthombo kajakobe lapho kwasinda khona amasamaria kwasinda right
2: asindiswa ukuthi uma unkosikazi ethi hayi bo ake nize
0: mdlobola
2: ayesethi ngeke usahamba
1: akuhlaetshela umthombo uyayizwa ukuthi ngeke usahamba onjani lo mthombo uhambayo
2: nasiphuzise naye

0: inkukhu ukuthi ungangitshela ukuthi izalwa yile. Akiyona inkukhu le. Yala. Njenge inkukhu zonke desho la umfundisi ukuthi ibhuke sinezimvu izinto engenga engeke ihlangane nama uzuthanda. Ninazi. Khona ngizokukhombisa ukuthi le nkukhu eyasezulwini inyoni yasezulwini akiyona inyoni yasemhlabeni njengalezi zakho. Nebaluthi ngakusasa wafika lo mlungu wafika ilanga lingakaphumi. Wafika ezipha sezulwini. Nazareth abasemhlabeni ilela bhubese belikhuluma sikhuluma ngalo kuthi wena awuyona imfu njengalezi izimfu uzibona ufana nazo lezi awuyena wasemise emanzini uyayibona unjani uyayibona ukuthi unjani ayikho lento yakho manje ithi ke inkosi 29-34 ubuzibulo uthi ningabulahli ninganikeli ngobuzibulo obeni
1: 25
0: Genesis 20 verse 29 to 34 ubuzibulo ithi inkosi ulwini amaNazaretha uthi ningamazibulo kaThixo nina njengoba kade nisho umfundisi ukuthi uNkulunkulu thina washakha ngezandla zakhe

ninga kohliswa muntu ninga muntu kugani swile nezeluleko zakhe njoba ke deni ka soma umuntu ongubani mathe sukuma uhlaliswa ubani phansi ewena umthombo lo kuthiwe uyagobhoza enhliziyweni uyohlala ugobhoza njalo ukhophoziswa yini.

0: ula agabuni agashugani sasa sawo mba nomoya
1: yalihlunga indaba usungayiyeka mfundisi ngoba iyakhuluma nje iyasilaba la
0: ongainye ngiyakulekade baseke ingcephe okuyakujulayo khona ngisho abathenga iy'moto ezintshantsha abaya ngazo emhlanganweni ukuthi ngifuna ukuyovela.

0: kuya ngaphandle
1: shutwa ngaphandle uzothi wathi kuya ngaphandle nje uphume la yasho ukuthi ukuya kokaka
0: kunje
1: yasho yakuzazi kubeka kepha okay makube khona indawo yangaphandle kwekhamu lapho uyakuphumela khona ukuya ngaphandle ube nesimbo ezikhalini zakho kuya kuthi lapho uya ngaphandle umbe ngaso ukuphula

0: wangena kanjani emculweni?
1: Hey, hey, mina mengase nje ngiqale nje ngisho ukuthi angena kanjani emculweni, umculo owangikhetha. Cause indlela engikhule ngayo bekumculo yabo. Ngihlezi ngisho ukuthi I'm not afraid of background engikhule kuyona. Mina ngikhule overport ekhaya bekuyijoint. So yazi mekuyijoint indawo ezimjondolo kuhlezi kudlala ingoma yabo. So bebehlezi besho ukuthi overport. Eh, masusigama kanti ngo 1999. Eh, ngase samajukujukwini. So ngikhulela khona bekudlala ozola omdlwembe.
2: Ha.
1: Bebethi nje iyona ngoma nje bengiyithanda nje
3: leso phuma ngayo namhlanje.
1: Umdlwembe.

after 8 o'clock again. Let's remind you of the songs. Ongmele uavotele. Sizokudlala siyakubona lapho ukuthi khona ingabe uvele ngalo yini ngokuvota noma nenza lento yokuthi nivele yasibuzela into ithini. Kodwa ke ukukhona ke bafethu izingoma okuyizona esizozivotela namhlanje noma ngithi wena ozozivotela. Siqale ngeka pro othi ngimlinde ngoba kuzovela bese ngazuthi ngiyamlokhuza. So bese ngazuthi uyamazi mese complain kanti

awu-2 lo mdlalo. But ke uma ngabe sesibuka nje imphumelelo yemdlalo edlale osuku lezolo, iCape Verde iAfrika nje ezahla khulu kanye nawe pro. iCape Verde idlale idraw ka North ne South Arabia. Okusho ukuthi iyadlulela phambili nayo ijoin amaqembu aseAfrika, bese kuba Uruguay nayo isengcupheni ukuthi ingangeni, kodwa ishayizwe ngo 1-0. Inorway ke ishayiwe ngo 4-1.

0: sasendleleni ekhaya emva komsebenzi wokuhlanza isitebele samahashi. Ubaba wami wayebukeka ekhathazekile.
1: Ndodana, namhlanje ngathi ngeke kuzube khona ice cream.
0: Kwakusho ubaba wami. Kodwa ngobani baba? Ngambuza wayesethi
1: ingoba umnazi wesitebele uthe ukhona ichashaza elilodwa nje eselikhohliwe. Kuzumele ngibuyele khona kusasa ngiyohlanzisisa kahle.
0: Ungakhathazeki baba. Ngokuzayo ngeke sishiye lutho, ngiyethembisa. Ubaba wami wamamatheka wayesengona.
1: Kodwa khona ngikuphathele kona.
0: Washo njalo wayesenginikeza ihlani esasinephunga futhi sinodaka.
1: Ngisithole ngesikhathi ngihlanza esitebeleni. Sona asane lutho ngaphuma ice cream, kodwa mhlawumbe ungaphuma uswido wodwa.
0: Ngiyabonga baba. Ngizosihlanza kahle ebese ngisisebenzisa kusasa esikoleni. Lapho sengifikile ekhaya, ngagijimela empompini ukuyosigeza kahle. Ngasihlikihla. Kodwa akukhathelekanga noma ngabe ngasihlikihla kanganani. Asifunanga ukusuka lonke udaka. Kodwa ke sesibukeka kangcono kunasekuqaleni. Kodwa sesisangcolile. Ngakusasa ekuseni, sasisendleleni esikoleni. Ngaxela abangani bami ngesihlanu.
2: Ha butini, asikho isitolo esiyamkele le mali. Vele usilahle lesihlanu.
0: Bonke bahleka. Kodwa angizange ngibalalele ngoba lesihlanu sasibalekile. Ngesikhathi sesifikile esikoleni, kwakhona ubaba owayesemdala nje, owayegqoke ijezi nezingubo ezinkulu, elahlezi ngasesangweni. Laliphethe uqwembe elonomlayezo othi, ngicela ningisize noma ngabe ukudla noma imali kungakwazi ukungisiza. Ngiyabonga. Wonke umuntu wayemdlula nje, kodwa mina angizange, amehlo akhe angikhumbuze ubaba wami. Uxolo mnumzane, ngasho ngiqonde kuyena. Anginakho okuningi, kodwa nginganika nasi isihlanu sami. Sincolile kancane, kodwa...
2: Cha, mntanami, sikahle kakhulu. Ungubani igama lakho, ndoda?
0: NginguButini mnumzane.
2: Ngiyabonga umusa wakho Butini.
0: Kwase kubonga ubaba omdala. Ngesikhathi abangani bami bethe ngosweet ngesikhathi sebreak esikoleni, abafuna ukungipha.
2: Wena Butini, bengafanele uphesane ngemali yakho.
0: Bonke bavele bahleka. Ntambama ngalo losuku, umfana wenza ugrade 7 wangena eklasini, wakhuluma nothisha wami.
3: Butini, Butini,
0: ngangibiza uthisha wami.
3: Uthisha mkhulu ufuna ukukubona.
0: Ngangenasi isiqiniseko sokuthi kungani ufuna ukungibona, kodwa ngangisaba. Ngamlandela umfana sibheke ofisini. Sengifikile khona uthisha omkhulu wayengilindile, naye lo baba wayengaphandle kwesango lesikole.
2: Sawubona futhi Butini.
0: Kwakubingelela yona le ndoda. Sawubona mnumzane, uyaphila nje? Ngimbuza.
2: Oh yebo, ngiyaphila. Ngibonga wena ndodana.
0: Kusho yona indoda.
2: Kukhona engikuphathele kona. Vula amehlo akho ulule isandla sakho.
0: Ngawavala amehlo wami. Uma ngibheka indoda yangibuyisela isihlanu sami. Ngangijabulile kodwa ngangididekile. Kodwa awuzange usebenzise, bengicabanga ukuthi ulambile. Indoda yabe isikhumula izingubo zayo ezinkulu yayisigqokile. Ngaphansi kwazo yayigqoka isude grey.
2: Indaba ibingekho ngemali.
0: Yasho imamatheka nasebusweni bayo.
2: Mise khona liso, ufisani.
0: Ngavele ngama, ngaqina, ngangasho lutho.
2: Hayi, ungabi namahloni Butini.
0: Kusho yona indoda.
2: Kufuze ukube kukhona okuthile okufuna ngaphezu kwakho konke.
0: Yebo, kukhona. Ngaphendula. Uma kungekho kukhulu kakhulu engikucelayo. Ubaba wami usebenza kanzima, kodwa abantu abambongi. Ngifuna abantu bembongi.
2: Usoqedile njalo?
0: Kubuza indoda. Yabe siye ekhaya ukuyohlangana nobaba wami. Bakhuluma kwathi ngosuku olulandelayo abakhi bafika ekhaya, baqala ukusakhela ekhaya elisha. Angazi ukuthi indoda yenzeni noma yenza kanjani. Kodwa ngokushesha nje abantu abasuka kude babecela ukuba ubaba wami abasize. Kusukela lapho usehleze nomsebenzi futhi angiphindanga ngambona ephatheke kabi ebusweni bakhe. Ngibonga isihlalo esinodaka ngakho konke lokhu.

0: kodwa ke futhi ongenabo umngozi futhi ko okugcina ke uphephile 0687649969 asiqale ke ngala sobe sibheka ama voice note before siphumeke namhlanje siphinde sibheke ke futhi nabazalwane
1: here is corner siyafunda siyadlala siyakhula

Sibingelele kakhulukazi nasendaweni nje kumalokishi onke akithi bakithi kwamashi lokushini bayaphila kodwa abantu siwela sibheke ngale ngaphesheya emlazi nakhona abantu baphile siyazobingena lasemakhaya kongonyameni sanibonani laphona kongonyameni emakhaya oh netopi zakhona bakithi ezingihlaba umxhwele mawungena nje ngonyameni umudlula kwa K no kuya laphona uyafika khona istopi nje okuthiwa kwesemfene khuphuke njalo ufuze ufike ophakela ya ukhuphuke.

ngempela ngakuthi isikhathi mzuzu laphana ngamashumi ngamabili mzuzu asele ngaphambi kokuba nekihora leshumi nomuvu msakazo inanda 3.4 FM akesibikela kumakhala amakhaya lani khona kanza kwethu yeyeni webantu ngenzeka mhlawumbe namhla siyawuthufuza siyawushaya ngale kwethu ngenzeka mhlawumbe isikhese kodrum sihlele ngakwena ngenzeka mhlawumbe ushaya izinjo uxosha ngisho nalabo ongabezi ongabazwisisile kahle ngenzeka mhlawumbe awufuneli uthegcekeni ushaya ngisho izinjo uqobo ehe sanibona niyaphila kodwa bafethu nina nifike ngenjololwane namhlanje umuntu nokuzi komnandi igama lakhe usali umfo kandunakazi hamani kanjani hamba kamnandi laphana ke nezulu messengers bakhala ngomeqiselo yeah 22 10 so bona

laphana sohamba nanokuthi nje ngingakho uthola ukuthi bayagivana abantu umuntu useyishiya lelangalazi ya ubona ukuthi hayi akutheke ukuhleke manje sikhathi imzuzu laphana ke yasho yami ithathu ke imzuzu esele ngaphambi kokubuma laphana ke nje ihora leshumi nomuvo umsakazo uyinanda 8.4 FM bengingasho ngathi sikhuluma nensizwa phansi mtubatuba laphana bathi gezelisha abanye bathi ke bamazi laphana ke ngensizwa mase bethi ke unongalo ya khona ke insizwa ingaphakathi sokhuluma nayo nje ngale kweindaba zehora laphana ke ihora leshumi nomuvo umsakazo uyinanda 8.4 FM www.nfm.co.za sawubona sikubingelela sikwamukela uma kuthi mhlawumbe ngomunye osanda kungena hayi mani sithi ngempela wena lokungabi nasinqe kwakho lokhu kuyahlupha mani asazi ukuthi ngempela usuka kephi njengamanje kanti ke uma kuthi mhlawumbe usemgwaqeni uyashayela sawubona sikubingelela sikwamukela la ukhona mani sibingelela kuzona zonke nje indawo nikhumbule bakwethu ukubekezelana ikakhulukazi uma uhamba kulezi indawo efana nokuthi ngempela ke kwakhiwe nga uyabekezela kakhulu uma ubona laba basuke bekhona laphana ke bayalela ke imoto ukuthi mazihambe kanjani nawe ke make sure ukuthi nawe uyakwazi ukubambisana nabo kamnandi nje uma bafica abantu besebenza.

0: sizwe ukuthi hayi ngathi sengiyahamba ke impela emhlabeni ngoba kusuka ku 2018 kuze kube manje
1: yes
0: iphi khushwe kakhulu ngale ndlela esimanga noshuni nje ushintshe ngale ndlela esimanga
1: yeah cisheke busala kulolu daba lo lokusebenza nabantu othe wasebenza nabo ikakhulukazi kulomsebenzi
0: no kulomsebenzi ngisebenze lapha e studio e GMZ no Budukasela ubakhulule lapha ku bass guitar bese kuba u SK Msuthu Mpuka Ndlovu naye ube ushaya u bass guitar nakuma baking futhi ngibekha naye uMpuka Ndlovu njoba nje emnandi kangaka ama baking
1: yeah
0: ngisho yena ku asi uMpuka Ndlovu kodwa nje futhi lezinsizwa kaNdlovu ziphiwe lapha kuma baking
1: yeah
0: iyo insizwa engisebenze naye uMpuka Ndlovu lapha kuma baking njoba nje umsebenzi omuhle kangaka nasesiginqini futhi yona ngoba cha ngifuna uqamba mangiyibambele ngiyona eshaya iskin.
1: Yeah. Okay. Ngiyazi ukuthi ngeke sidlale zonke mfowethu kodwa ngiyazi bakhona futhi abahalayo. Ucishe bahalise mfowethu ngoba sizobesazongena lapha enkundleni. Khona kade bangayiboni mfowethu. Bahalise abantu mfowethu uma beya lapha na mfowethu bothola lapha. Kuleli bhakete.
0: Bazoyithola ingoma lapha na ubiso okuhambeni lukhona yando yemali. Ngizobe ngi-offu ngihamba noqoqa.
1: Yes.
0: Q7 wasehlohluwe bese kuba ile nethi ukuhlupheka. Zufo nje kuphela.
1: Yeah. Ukushukule libhakede lakho liphethe nje lapha nawe uyobhema ukhona.
0: Hawu uyobhema ukhole nje abaloku bephosile nje bhakede shothi mina ngoba ngingwamswelela mibhakede lapha online. Abangiqhase khona.
1: Yeah, ila kibhakede lapha online.
0: Lapha online la mibhakede abangiqhase khona ke abafowethu nodadewethu.
1: Yeah.
0: Ngiyacela ngiyabona lapha na egoli lapha kulezi insizwe engisebenza nazo zona intokazi kwenyanda yemkhonto zizibhizi impela online ziyangikhuphula kakhulu. Ngithi angibonga nje bafowethu ulapho kwinyanda yemkhonto indlela engikhuphula ngayo inkosini bosisi kakhulu
1: mfowethu njengoba sibheke phambili siyazi ukuthi mfowethu njengoba kuka nje abantu baya mhlambe wena nje ungabathembisani siyazi iminyaka ibheke phambili kodwa kumele abantu uhlala banikeze ithemba ukuthi igezelisha mhlambe iminyaka emithathu kusukela manje kubheke phambili ngokwesifiso sakho ufisa ukuthi ubaphakele hlobolunye lokudla nanokuthi njengoba unxelisa amawele nje singawabona yena iqhubeke ihambisana noma mhlambe ukhona seliyogcina seliphelwa amandla lengasafika entanjeni
0: hayi amawele asezonxelisa unyaka ozayo ngizobe ngikhiphuna ongalo
1: yes
0: ngoba kulonyaka ngikhiphe igezelisha kuyashiyana kanjalo nje
1: imi oh badedelana ngokwemnyaka ehe hayi nomfowethu siyabonga kakhulu cisheke abantu abawudingayo lo msebenzi ngoba ngiyazi mfowethu njengoba ukhona nje umsebenzi etolo abantu bayawudinga cisheke awusitshele nje ukuthi mhlambe ufisa lo msebenzi mfowethu uyapi afika abhala ukuthini njalo njalo
0: cha abalalela emakhaya ngiyafisa ukuthi mawuya lapha online useshe ukuthi nongalo topic cause ingoma zingaphansi kanongalo ngoba mawuthi igezelisha kuzovela mhlawumbe ezithu
1: yes
0: kodwa mawuthi nongalo topic zizovela zonke ingoma
1: ngiyayithanda leyo ngoba imungena lapha nami ngibonile imungena zibhalwe kubhalwe ungena ngaphansi kanongalo
0: ngaphansi kanongalo
1: bese ziphethwe unongalo ke ehe sungaqondisa ke wena ke kodwa ke ya ngiyathanda
0: ukuthi yona ibhaliwe ukuthi igezelisha kodwa manje ngoba zingaphansi kweaccount kanongalo ngoba online isebenza kanje shothi kusebenza iaccount kanongalo kahle kahle
1: yes
0: iyona esebenza uma useshe nje wathi nongalo topic ivela nje ekuqaleni yona akhona ke lawo amanye ama album uzowathola nakhona
1: okushuka ukuthi kahle kahle umsebenzi wakho uyathola kuzona zonke izitolo ngayicabanga
0: kuzona zonke inawo lapho okusetshenzwa khona online izitolo za online zonke indawo uyathola kalo umsebenzi noma ungaya ku Spotify uye ku Apple Music Amazon Music uzowathola umsebenzi wa YouTube
1: futhi ke futhi nje awunayo enye indlela mhlawumbe ungathi mhlawumbe awunalo olunye uhlelo wena nje abantu abaye lapha na
0: hayi anginalo olunye uhlelo abaye lapha na bengayi download ingoma beyidlale online beyishiye khona ningangidownload bafowethu ngifisa ukuthi ningidlale khona ningishiye khona ngoba ngidownload mina angisazi usilutho ngakungidownload akho mhlawumbe ngizothola esihlanu angisazi uzilutho ke lapho mina wena usuyidownload usuyidlala efonini yakho
1: nale advert eqala idlale lapha nangayidluli
0: engayidluli nealvert iyona ekhokhayo
1: ngoba manje sithi sijaya unongalo thina sithi sathi Ey, ngiyaphazamisa ukufuna ukushaya next.
0: Awuyawazi ngempela umculo, uma uthi ngingadluli.
1: Engakho ngithi ukuthi ngiyazi

0: igama sicelo amsima ngophansi empangeni isigodi kwesa
1: ayike so abhumuka ke lo muntu ongazi ukuthi
0: ayo
1: into yeah okay but imali sonomuzi la eThekwini noma bagcela umuntu nensizwa ngala umfowethu qhawela kithi ya ungafana kwakuhamba kahle mfowethu
2: ngiyabona mfowethu
1: ya mfowethu ubani inkabi le
2: lenkabi ucela ngiphendi kwamkheza phansi empangeni
1: basuka lokho egama yebo ucela ngiphendi ya mfowethu mfowethu bani
2: mfowam kheze phansi empangeni sabelo buka
1: awu khabazela no mfowethu kusa kodwa kuyahambeka nensizwa lapha unongani
2: kuyaphileka mina ngikhethe ibandla mina
1: ngikhethe ibandla
2: hayi ngikhethe ibandla mina mfowethu
1: yeah
2: hayi bandla ngijabula ana stress nje
1: ana stress
2: hayi
1: na mfowethu siyabonga kakhulu makukuthi nje insizwa sibambisane kanje ngoba impi esiyoyiwina siyiwina ngokuthi insizwa

0: zizobe zinjani zibambisene mazi ngabambisene insizwa siyolimazana sodwa ya foka nokani njengamanje mfethu ngiyazi mfethu uyafisa ukuthi uyibone aba support umculo
1: kuba weeks ziphumile kodwa zenza kahle kakhulu 036 yila ngitholakala khona uma udinga nongalo ngizomthola khona ngama booking uzomthola
0: awusikhumbuze mfethu abantu bangase bahlangana nawe kephi
1: kusasa ngisayitolo kaShenge ngizofika ngekhadi zantambama njoba wazi ukuthi sesizabalaza kakhuluke la endimeni ngeke ngiyobhula amazolo lapho
0: itolo kaShenge
1: ngiyovala umcimbi futhi umcimbi wami kahle kahle
0: okay shoot abantu abahlale nawe khona
1: abahlale nami khona nje ngizobe ngikhona
0: ngale kwalokho uma kukuthi khona iminye mhlawumbe sebayolandela epagini then babone ukuthi ubheke phi ngakuphi kanjani
1: ya sebayolandela epagini okwamanje ade ngikuzele ukuza lapha emsakazweni inanda FM bese ke ngidlala emcimbini lapha kusasa bese ngiphikelele goli ngoba sengingase
0: awusuka madoda zanyuka imendle mfowethu siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho the wasipha sona namhlanje
1: ngibonga kakhulu mina
0: liphile nebandla
1: liphile
0: bafowethu bafowethu siyathokoza bafowethu siyathokoza bafowethu siyabonga kakhulu mfowethu ne alright ngikhipha ngengoma emnandi ke mfowethu ingoma yakho la le ekhona la mfowethu kuyona le EP yakho la ethi ke ubisi okhambeni na kuya
1: kujule kakhulu
0: thule kakhulu Alright kunjalo ngempela ke isikhathi emzuzu laphana ke amane njana nje asele ngaphambili igama ngale laphana ke nje ihora le 12 umsakazo empeleni ihora le 11 umsakazo inanda 3.4 FM iphuma kamnandi kanjalo ke insizulu laphana ke gezalisha kanti ke wena kwakho kumele ukuthi kwenze ukuthi nje uyaseke ngayo yonke indlela uhamba uyobheka laphana ke enkundleni la khona ke imiculo ethengwa khona eitolo ke laphana ke online ukwazi ukuthi uthengeke laphana kumculo empeleni wena ukukhuthaza ukuthi umdlale nje ushiye khona lapho ulokhu umdlala nje uma uzulu somkhumbulo umdlale nje ya injalo indaba

Sikhathi mzuzu lapha ke ishumi nesikhombi sesele mzuzu ngaphambi kokubambana kehora lokuqala 17 minutes to 1 o'clock umsakazo inanda 8.4 FM sizwa kwena ku 88.4 FM mawuse ingxenye leke zomhlaba iyalapha ke ku www.nfm.co.za engale kwalo kungathi download nane app umsakazo manje ngile ngikutshela njalo nje advert lento lo ngikutshela njalo nje ukuthi makukuthi ngempela ufisa ukuthi uhambe kwezinye zeindawo make sure ukuthi ngempela ke uya download ke app umsakazo uhamba nayo uyakwazi ukusimamela noma ngawe ke iphuwenze njengalabo abanye bebenza njengamanje bebengithinta bethi cha mfowethu sikulalela thina ke noma kanjani lapha ke online ngalendlela ongakazi uyibona ingane yakho but nje kumnandi kuyisidudla impela ku sweet impela ngiyakuzwa

Ubulalele umculo omnandi kakhulu kwamaknomeni ethi hello. Isikhathi sethu sithi 13:55 kusele imizuzu esihlanu ngaphambi kokubumba nehora lesibili lapho kuzobe sekufika khona umfowethu wendaba esezosinika iy'ndaba zekubumbana kwehora lesibili. Ungakhohlwa ukuthi if ufuna iNanda FM app ungayakwazi ukuthi uye kwi-Play Store ufike uyi-download laphana iNanda FM app noma ngabe ukephi South Africa noma ngabe ukephi 8764 9969.

nejuice layikhaya bakithi elapha zonke izifo kakhulukazi ke lezo ezimbelesela layikhaya bakithi sinomafuthulula insebenze namandla ngendlela esimangaliso ekususeni izinkinga ekuqaqeni izinkinga ekuvuleni inhlanhla kumuntu ekususeni nje wonke amandla bomnyama umuntu ahamba nawo awabelethisiwe enziwe mhlawumbe ngamaphutha akho amandla obumnyama enziwa mhlawumbe futhi ngamaphutha omsamo wakho siyavuthulula yonke into ikhona ke lensebenzi iyatholakala emaofisi nomphu fithu soyiswela abantu bebonga kakhulu uNkulunkulu ebasizile nangayo sineyinsebenzi zahlukene khona uma 1000 umune nkinga nje imali ingahlali esandleni imali ungenayo inhlanhla yayo imali iphela ungazi ukuthi wenzeni ngayo ukhona uma 1000 wethu yey bakithi kukhona ke indlabaloyi insebenzo ngempela yokulungisa yokucupha igceke lakho ukuthi umuntu owenza okubi kubuyele kuye indlabaloyi ukhona iphakamo niphakamisa nalo imisebenzi livule futhi nenhlanhla ukhona udlula bebhethile nawo futhi uhlambulula umsamo udlula bebhethile uzihlambulule nawe qobo lwakho kuvuleke izinto zakho maningi ama products ethu la embosweni kuya ngesimo sakho ukuthi wena yiphi inkinga obhekene nayo uma ufika eofisini mhlawumbe ungazi ukuthi uthola yiphi insebenzo beka udaba lakho bazokusiza bonke abantu abakhona lapha ema ofisini bakulungele ukuthi kulekelele ngokubaluleka ngezinsebenzo ukuthi yiphi oyitholayo kungenjalo uma ukuthi mhlambe kubonakala kungaphezulu kwabo siyakwazi ukwedlulela kumprofethi sikubuzele ukuthi enkingeni yakho obhekene nayo yini esingakunikeza yona ikusize ngaphandle kwalokho ke sivele uzifikele wena ngokwakho kumprofethi nezisuke suke sikubekele zona ema ofisini lelo eliseduze nawo sifikele ngokwakho uhlale nomprofethi phansi ngabe udinga akuhlolele akuhlolele ebese ke eyakusiza noma kudinga ukuthi akweluleke akweluleke ke bese eyakusiza akunikeze insebenzo yebo kunjalo khumbula ke ubonana nobaba uMeta Prophet DK Sphere nikelo wakhona u 350 rand nje kuphela 350 rand kuphela kanti ke uma uzohamba nezinsebenzo kuba u 1000 rand siphinde futhi sifake insebenzo zegceke kuba u 1500 rand ngiphinde ngisho futhi ukuthi ke ubaba uMeja Prophet DK Sphere uyalilungisa igceke lomuntu uyafika umprofethi azobethela ekhaya lakho azokhipha izikhonkwane zabathakathi lapho azoqinisa ikhaya lakho azohlambulula igceke konke lokho uyakwenza ubaba uMeja Prophet DK Sphere xhumana nathi eofisini sikwazise ukuthi ke yiphi imigudu okumele ukuthi uyilandele uma ngabe udinga umprofethi azokulekelela kuleso simo segceke kosta kuswelekile futhi kudikekile ukuba umprofethi anyathele egcikeni lakho izinto zoshintsha ukufika komprofethi lapho kulelo khaya isimo soze safana yes

ke ngicela ukuyalela ke ama office om prophet nezicuka tholakala ngazo ngiphinde futhi ngikhulume nawe ke wena singenani office ngakini uma ngabe ukuthi mhlawumbe udinga insebenzo khululeka kulula kakhulu ushayela iofisi sikwazi ukuthi sikuthumelele sikuphosele insebenzo oyidingayo noma ikuphi la ukhona noma ngabe kuthi ukwenye iprovince njengoba thina silapha eKZN nje noma ngabe kuthiwa wena ukwenye iprovince siyakwazi ukukuthumelela lonke uhlobo lensebenzo oyidingayo ifike kuwena sishayele ku 0796551813 sizokusiza ngosiyami uzosizakala futhi impilo yakho isoze iyafana bese ngikhuluma nabantu bejuice bakithi wena ke odinga ijuice uma ingekho office ngakini ukhona usupply kanti uma engekho usupply nayo futhi ijuice siyakwazi ukuyiposta akubombuso wodwa singene ebufakazini

was a man of God. Sengigabantu abafuna ingane bazala omakoti bese bephuthu ngiyahlonishwa. Ngathi ngifikile ekhaya ubaba. Uvela uthi hey Khosha lak baba. Akuthi umthatha ukhamba lotshona ngale olise kule andlu lapho khona khona ihle wabanye. Ngagijima kwakhuza abafowethu nabo bonke obaba bakwamakhono. Hayi bo, wazani, wazani qala sabo. Umfundisi nje lo, umfundisi wala mdamu dadu wala lapha wena. Wathi hayi hlala phansi wena, hlala phansi. Bahamba bawuthatha bona utshwala. Hey bafowethu, njoba ngiyinkosini, uma ngangena uma wami noma ubaba wami, ayiyona inkosi bona. Shobe ngaze bethi inkosi, anyona kubo. Mina wami ubaba wazwalala, ekhuluma yonke into, ngiyithulele nje. Angixoshe ekhathi ngabe ngisenze ngiyithulele nje. Abona selifikile ekhaya ngithi baba, uma ngifika ngiyongena kuye, ngimphathele izinto ngomntu. Ubaba wami uma ngikhula, ngangithi ngizoyiphendisela ngendlela angambona ehlupha ngayo mama. Akhula ngenhliziyo embi, kodwa abantu bazi ukuthi ingane ilunge kabi ngoba ngangiyithulele. Uma ngiphuma ekhaya, angiyanga ekhaya kuyoyisebenzela mina, ngangiyosebenzela uma wami, usizo lakwethu. Uma ngiqeda, ngitshela nayo indoda nami uDumo, ngithi umfazi wakho uqala uMambatha. Unyoko mfana ngeke kube nayo umfazi ngoba unyoko iyona nduku yesilinganiso olinganisa ngayo umfazi kuwe ngoba bafowethu kukhona abafazi abaganile kodwa bangaganile nomuntu abamganile bagana ubufazi ababuka kuma-TV ababuka kubantu awuyena umfazi wale ndoda oshade nayo uma ungayazi ukuthi yini umbono wayo yayifunani ngawe la ekhaya kono umuntu okwazi ukushona phansi ngamshaya umfazi engangumthatha wesibili edeleni laphambi kwami ngamphuca ucingo saphanyiswa ngolohlanu sishada lesonto ngamthela impala edeleni umnini angimangala ngamzwala esedelela mina lalela mfana ntombazane engenabudlelane nonina kusenkingeni kusenkingeni wonke umfazi wami engimazi kahle ngimazi ebhekele umfazi engahlangana ngaxhumana nonina ngoba ubaba wathi kimi umfazi wakho ngampela uma uyenza enye into ekuchatha nalo mfazi wakho yini awumazi ukuthi unjani ngoba abanye lagalala nje awumazi unini wabona unini esegigiza nje liyazi ukuthi bomama ngelikhuze enye legesini elishiyayo uyabona nje ukuxabana nobaba uhambe ekhaya nje ukuxabana nobaba umphendule phambi kwey'ngane zakhe le ngane yakhe izokwenza njalo awudingi ukuthi uyitshele ukuthi indoda ayiphendula noma iyaphendula nayo futhi ngeke izibona uyabona akekho ingane esenkingeni njengekhuliswa umama oyitshela izinto ezimbi ngoyise your life ufanele yakho ongenani izizukulwane eziwu-4 noma eziwu-5 zibuze lokho wenzani wakhabani ngale nto oyenzayo wakhabani ngale pizza oyidlayo wakhabani ngale Coca-Cola oyiphuza zonke iy'suku lama braya waphumayo uyophuza no bia wakhabani hambayasezokujabula.

Elamto ishlagile inkomo abanye sebayahliza nje abanye basika amantshontsho. As you think I should do that? What do you honor? Angithi noma engikuthi ukuthi unina kade egade ingquthu la, ingane ibheke ukuthi isayiphethe kahle la. Ufunela inkomo efunwa abantu abayekade begade ingane iyiphethe kahle. Bafowethu, ayifani intombazane kade ihamba iqoma nentombazane eqome. Asisho ukuthi ihlakaniphile la ekhaya, kodwa ngokwesimile konke esihloniphayo kuwo. The fact when kwazulana uhlanganisa imlenze, abanye bahambe beyiklanula nje awufani nabo. Ngikhulume la. Isho sho sho ukuthi nazinhliziyo zokuthethelela, ningizonde ukuthi kusele ningithethelela. Ready? Niyazi ukuthi uma uyintombazana, ufika emzini womuntu osuzele, awuyena umfazi uyibibi ngesinto. Ukudelela abantu besifazane wena oyidelelini indlela oziphathe ngayo ishudu uyibibi. Ngamanye amazwi, uma kungena u-number 1 kungena intombazane eyiphethe kahle uyahlehla wena ube u-number 2. Kungene yesibini intombazane eyiphethe kahle uyahlehla wena ube u-number 3. Futhi awukwazi ube u-number 3 ngoba laphana uzala ikadi lapha ngesintu. Uyabona ukuthi isintu sasinjani? Abafazi babana babe u-5 bese kuthiwa amabibi endoda wonke lawa mali. Angisho njani naleli ngisho mhlawumbe fanele silifundisele lezonikhwalizwayo ukuphakamisa iy'mpiko. Mina ngafika kuqala ekhaya, mina ngomdala lekhaya. Awuyena ngisho umama omdala ngisho ngakugala inkosana. Ukufeyila kwesizukulwana esilandela thina bomnala ukuthi nje iy'ngane zethu sazofika zisitragulishe ngokuthenga i-mic, sazofika zisitragulishe ngomasingcwabisana ongekho ezingeni. Ilokhu ukufeyila kwethu sibe sithi singomnala. Yini le kuyixhela ngayo? Njengoba ungakwazi ukhokha 120 ngenyanga kodwa useyikristiyani okhokha u-10% ngoba usabe isihoko. Iholo lakho lonke lize kimi lokuqala usenise ngamakristiyani nanedengani abangamaplentini. Umlungu uma ingane yakhe izalwa unemali ayibekele yona ne-akhawunti mayithi 18 utransfera yonke leyo mali kwi-akhawunti yayo ayithengele imoto ayikhiphe lapho iyohlala efletini yeke iphinde ibuye ekhaya iyobuya ngobisivakashi kodwa isenendlu yayo la ekhaya isabhala ukuthi umantombi wele yakho fanele ikuthengele ifriji ithengele umbhede umbhede wamsugugile sehluleke indina ufuna u-happy birthday wehluleke uzezela lufuna wenzele ingane yakho anti wena usuyafa phusha ingane yakho kala abantu abawu-10 bamele. Okay, bambaka ihamba kanjena-ke impilo yomuntu omnyama. Yes, suka la isizukulwane sokuqala lesi sesibili sesithathu sesine sesihlanu 6 7 8 9 10 generation lo uthwele wonke amacala alona i-generation. So uma yethu uyagalwa lo umama akemuliswanga kahle ufuna ukuqala wenze njani? Uyomulisa. Uma uqeda ukumulisa umama usuthi uyagala kuthiwa hhayi angaqedanga ubaba kufanele uyokhokha iy'nkomo zikababa. Uma uqeda ukhokha iy'nkomo ekababa ubaba wadla iy'nkomo ekamfo wabo wangeyikhokha umakoti umthathile akazali kufanele usuke futhi uzokhokha lezi y'nkomo. Wakwayizwa ingane lobolunina umfazi wakho lolunina kuzomlobola nje abanye bahlawula baze bahlawule iy'ngane zakho. Uyihlawulani ingane yakini ukuthi njani nalezi ngane zenu bantu abamnyama ukuthi ibe lesibongo sami igazi idele eyithe yami mayondliwa ithe yami yonke into kodwa ngembuzi nje ukwazi ukubiza isibongo sakwanana. Mina abafana ngithi ningazondla iy'ngane. Mina nje ingane ebiza kumumuze engabizi mina ngeke ngiyondle hambe yongibopha. Mina ingane uze ngiyondle fanele ibize mina. Uma ungafuna ibize mina uma ufuna ngiyondla sihambe siyoyi-check-a ngoba ngikwazi nje ukuyibiza ekhakonina kubo kwakho wabithi sowubani kini la umkhulu ayikhokhanga la iy'nkomo zakwamkhulu nalo mkhulu abathelelana ngamanzi. Lo mfana lo kufanele ahlehle aqalathekele umama aqedamulise umama alobole umama ashadise umama akhumbule umama izilo enze umsebenzi kababa adlule mela afe naye indodana yakhe isalihlehla iyalebusa. Uthwele wonke amacala ezizukulwane zakini

ke sasahlala kamnandi wazisa wahlala nami nami ke ngahlala nawe kwazo kamnandi only 1 minute left ngaphambi kokuthi kushaye ihora lika 11 angisasele isikhathi mina ngivalelise kunjalo kusasa ngo 9 ekuseni 12 Lillian Ngoyi laphana ke ku Florida ezantsi ya njengoba bengichazela ngaphambilini ukuthi ke mawuqhumeke game sithi nje uwele robots ube ngathi uyanyuka ngo Florida wabunyuka kakhulu nayi park ngalana nazi indawo zokudlela ukudla eceleni nayi ke sakhiwo esimhlophe ukuyisonto lapho ke kuyindawo yokukhonzela esikhonzela kuyona kusasa ke nalaphana ke kaduze inhlaza kunjalo angasapholisa amaseko mina ke ngithi nje busuku benala ubusuku benala

0: njalo njalo njalo. And agumi na owenza lokho ilente la kimi uNkulunkulu ayibeka kimi. Yes. So ke ngicela ukuthi ungabuko kwenzeka komnye umuntu usulinde ukuthi nakwena kwenzeke njengoba kwenzeka kuye. Thatha ukuthi nakwena wenze njani kuyenzeka. Are we ready? Sala phansi zandla zelonke ke lela ngaphambili. Nabasemva bengayiphakamisa. uNkulunkulu wena. uNkulunkulu wezimanga lezi. Amandla akho akwenza konke.
1: What's up?
0: Pamsa njizanga zenu kanjalo. Qala unyaka zisinyawo zakho abonya kabe unyaka zisinyawo zakhe. Unyaka zisinyawo zakho. Unyaka wenza lento obuka ngazo ungakwazi kuyenza. Keep on doing it until I finish. Kubeka ukwenza kuze ngiqede. Yes. Okay. Uma ngabe sengikhulekelile nje, ungalinde ukuthi uzoze ukuthi ukhulekele enyaweni. Manje kaNkulunkulu akwenza konke. Ungathandazi, umukele, ungathandazi. Uthi Nkosi ngiyamukela namhlanje isimanga sami. Ngiyamukela isimanga leso sakho. Ngiyamukela isimanga lesisi kulomntwana. Isimanga lesi. So, sisi, salam pergi. So, dia nanti so.

elaleni. Mina igama lami bangazi ngosisi Ayanda wakamnguni kodwa ke ose uMabuzwide. Mina nje njengomuntu wesifazane a woman of plenty engakusho ngokuba woman of plenty siqhamuka emakhaya la sikhuliswe khona sinama background ahlukene ngendlela esikhuliswe ngayo. Sifike la enaleni sibehave ngenye indlela. Besikhule ngendlela besikhule ngayo ngabe bi community esikhule kuyona emndenini yethu kodwa ngokufika kwethu kule ndawo le yasenaleni engakusho mina kuningi engikufundile khona yabo inkosi meyitha khona esontweni la isetheatre hayi isuka iqinisile ngoba ngilokho engiyibona namhlanje ngenxa yokuthi ngalandela usomnala ngalandela imfundiso zakhe ekuthinini ngikwazi ukuthi ngibe umama ngaleso sikhathi obe independent obekwazi ukuthi akhulise abantwana bakhe engekho umuntu ozothi upartner engibonisana naye kodwa umuntu ebengibonisana naye bekuNkulunkulu wasenaleni. Ukhona umndeni kodwa ke niyazi ukuthi mawungena la ezweni lasenaleni mawuba umnala kuba nama-challenges amaningi obhekana nawo like abantu banga-understand ukuthi yini lo ongene kuyona kodwa uNkulunkulu wasenaleni eyi uyamangaza bomnala ngoba uhlale ehamba nathi njalo noma kuthi ukuphi uyakhuluma nawe ukuthi he-e enza kanje manje enza kanje manje enza kanjeni kodwa engingakusho njengomuntu wesifazane wasenaleni mina engikufundile ngikudele ngibuka njalo uma ngifikile bengenza sure ukuthi ngithathe okuhle kodwa isikhathi esiningi so engakugqugquzela wena njengomuntu wesifazane wala ezweni lenyala zama ukuthi ngaso sonke isikhathi uthande ukuthatha kakhulu lokho okuhle akusho ukuthi nene akukho hlambe okuzokuphazamisa emoyeni njengoba kade lana uMisiphuzwayo uke wakhuluma indaba yokuthi nene noma ngabe sikhona la enaleni kodwa egcineni singabantu and siphuma la siphuma khona la besaziwa ukuthi nene ayi hlambe laphana alifakho kodwa uma usufike lana uyafunda ukuthi he no ake kungisebenzele lokho mina as a woman of plenty kufuneke ngifunde kubayede ufunde komama.

sithile whatever bizokwenzeka kini endleleni. So bomnala ke nje sonke singabanqobi njengoba singomnala singabanqobi and siphiwe iphiwe ezahlukene njengoba umuntu mayisuke edaliwe kuba nama strength kuthi umuntu strength sakhe la akudi khona ubishop ke wakhuluma ngale nto laphambili umpostoli washo ukuthi nene kufanele kube khona into ozoyenza and kufanele wazi njengomuntu ukuthi khona la uphiwe khona okuhle ongakwenza la ezondleni naye futhi ungajahi ungajahi ungagijimi hamba nje unyathela ngesizotha mawukuthi isikhathi sakho asaka fike ukuthi nene uvele ukuthi wena ugudi kuphi musu kuforsa ngoba uma uforsa uzowa musu uyalimala niyathela nje ngezotha kuze kufike ukuthi okay manje akuvele ke nawe sibone ukuthi yini mhlambe ophiwe yona to fulfill le vision le yasezondleni nayo enaleni uNkulunkulu wasenaleni uyasithanda bomnala mangakhuluma nje uNkulunkulu wasenaleni kungasemnyango kuningi ngeke ngikwazi ukuqeda kodwa nje efanele sikwazi ukuthi noqalayo ukufika namhlanje azi ukuthi konke kuhle ngaye akuyona imistake ukuthi nawe ufikile kulelizwe kuyinjongo kaNkulunkulu and kuningi asakulungiselela kona ongakaboni wena ngamehle enyama kodwa yena useqedile ngale kuyeza kuyeza kuyeza ungajahi nala ungaphela amandla ungathi mina ngikufisayo angakakho mina bomnala bangantshela mina ngafika la inaleni ngibroken ngalendlela le ngake ngayishare lo testimony yami ukuthi mina ngangibroken ngangixoshwe no plastic abamnyama into zami zafakwa ko plastic abamnyama kodwa ngokuyethela la ezweni lenala ngendlela engangihlukumezeke ngayo akukho kwaku specific ukuthi mina nkosi ngicela lokhu sasiselapha phezulu e-auditorium ngangifika amabishop ekhona basikhulekele benze konke ngangifika nje nami ngikhuleke ngijabule nginikele hayi ukunikela ke bomnala inkonzo yokunikela inamandla angeke ngize ngiqambe kamanga ke lapha yabona nje inkonzo yokunikela hayi inamandla bomnala unikele nje ungazi ukuthi okunye uzokuthathapha uzosugoduka ubusunakho usukuphethe mina ngathola linye ivangeli mina lelala enaleni ukuthi ngiphume ekhaya ngifike ngisajabulile ekhaya ngifike nasemsebenzini ngisajabulile ivangeli engangikulona before esikhulele kuwona wawuthi uma uphuma ngomnyango ufike ekhaya useleyaqala phansi usizi shouthi ushiye ngaphandle kodwa mina nje soke ngaba umnala konke kuhle ngisho ukudla kukhona noma kukho emakhabetheni ifriji linamanzi loba ninani kodwa konke kwami kusuke kukuhle ngoba ngisuke ngazi ukuthi uNkulunkulu wasenaleni uzolenza icebo and kuyeza kuzoba akukho bomnala engangicela kodwa uNkulunkulu wangenzela umusa mina ngangisebenza kwi-NGO i-Children's Home kodwa ngokufika kwami la enaleni ngangakaze ngocela umsebenzi ngoba ngangazi ukuthi njalo uma ngiya kuma-interview ngiyabaphelezela vele angiwusoli ngifike ngiye ngiphinde ngibuye kodwa mina ngokusebenzisa lama fake products lawa la ekhaya kwavuleka konke kwaqala ngefake on nje yangenzela imanga ngoba ngangithi mangikhuluma emsebenzini kube ngathi angikho ngikhona ngisho noma kuthiwa ngisho ama valued point kodwa angazwa kahle ngoba ngangisese bumnyameni ngathi mangiqala ngisebenzisa ifake oil hayi bo nami ngabothi hayi bo bangizwile nami kanti mangikhuluma ngafaka nami ke ngaapplya ngathi ngiyabaphelezela ngenza iprofession abantu abaninga abanga ngizothini engekhe noma ngizothi ayaziwa noma yikho emgangathweni yini kodwa ikhona sikhona mina I'm a child and youth care worker ngisebenza ngabantwana from at the early stage to 18 years abanye babo sidila nebehavior ka-social ngendlela ngama-background nani nani abasuke bebhekene naso ngaloso sikhathi abanye aba-conflict with i-law ngibe ngibujele ngibuye ngiphathe isikhiye esikhulu ngivule kuvale ngifike ebusweni ngingena la othola ukuthi abanye bayasaba ukungena khona kuwumuntu wesifazane ukuthi ayibuze usebenza babe ngibuka babona nje ukuthi hayibo ayandaweni umncane mhlampe nendlela engibuye ngigqoke ngayo uma ngemsebenzini ngibuye ngifake namabhulungwe phela ngibuye ngifake yabo nje nami phela yabo ubone nje ukuthi umphathi uyasho ukuthi eyi lo ngeke alunge laphayana kodwa ngoba abamazi engihamba naye mina ngihamba no ngihamba nento efika ithomenti iy'ngane whatever behavior kuwaziwa ukuthi unayo ivele ifuna ukwazi ngalo somnala angiphathi-ke

0: ulele zungwini aqala uvule kamedwa bese mfuthu ayilo baba lapha
1: ngiqala ukukhuluma ngesikoti esiphikeni babintu ngisinayo.

Uma sikule nkonzo kuthiwa healing and miracle ake ngicacise lokho noma ngenikhumbuzise lokho ngoba niyalakwazi isiqubulo sale nkonzo sithi baphila abantu ubaphila abantu sisho ukuthini ngaye asisho nje kuphela ukugula noma nakho ku included kodwa masithi baphila abantu sikhuluma angishale ngibabizana Mushele lizandla njalo uyaphila njoba nimbona nje la sindu kuphansi. Uyazi ukuthi abanye balinde ngeze kushunyayela kuyimama bephila.